0: 87.
1: Ni bona na khoya lona sele 5 minutes to 4 min. A isa kona go lomera go zora pele mo program ya zavanana. Me lo to ba ape ka samla ho makande mo program ya zali papa le ku isa na go yale. Ya 6 o'clock ya manzubana. Late means move any bo sale bo munde bana na balikan baka. 86.

lobone le papali za kachano ze kalaka chano ma round of 16 le papali ze kalaka chano ma round of 16 kana go ya 7 o'clock ya manzwani ko ka kana Canada ni Morocco kana go ya 7 o'clock me kana go ya 11 o'clock ya vusihu ko ka kana Paraguay ni France kana go ya ke zona likwataze kala haka chenuzeo. Mi zene zinzi ma round of 32. Mo nebavu za vale wo mulikane. Kuna ni squatter sa sa Norway ni France. Ne zinu isi da 4-1. France 4, Norway 1. Senegal ni Iraq. Senegal ni 5. Iraq and Red Zero.

0: lubonelo ngengiva vathosithwani lo tsazande ki program ya zali papali
1: elsha
0: muzwere pili
1: aruna zengata vathasa kufamazo ho akwata sakhezwe
0: sakhebved
1: mavya suta sizema sezo mosona kulapala
0: simita vchiza holo
1: ngata na baunda kuri agent na ikafika se akona ile game ile tafsiri sana waskawa na game yani kuna hawini ile kitu za watu
0: ensha
1: awana watafsiri zema sasa mola palezi kipa yani ah wanawa na yezi market kwa
0: na yezi zana na itu kseri zeluli
1: eh na itu kseri zemsevejo hai
0: ensha
1: iko chini na wana machinje sana heza ah na seveza na sasa ni game yani ya Senegalene kone yene bataku kutuza mabiti na wala ndio kusema kwamba ni dinga 2-0 masap city amni nape mwe volan game lakini ya coach wana kitu ndo azi mtevezo haya
0: wazi baludi
1: ni fa ni tenis kwa tasa moroko sen Canada
0: kana kwa 7 o'clock
1: ah ni 7 o'clock
0: mimi tumeza hulo pomulikane
1: Sangwe wala kale za kule hawa kone kwe za ande.
0: Sangwe.
1: Aluwe hama kwa la Afrika.
0: Sangwe. Lusanzi mo programu ya zali papali mukona kuluswala fa 081-15-444-55. Me lukabane mina.